ihali sukumheringwe vate ni mulukungwe hasa usamarlight so tennis ni rukura bamosa ni mwala no onitino wa JTZ puder sini himawera mosambiki wa kula iyaka moro on hisiwa wo hoveliliwa unena nariha mikora sopwa hae milia wa miloko miraru sa muhuru wa kula iyaka ihali iya sini himawera 90% sa muhuru onzia ola ahisa te atu avinyaka 10% ontanyirwa ni etari ni itusikina sihinsuliwa ni epoma.

Sherida ni na kwelaka obari hamteko ni na weriha Sherila ni enruha onyakulihana Sherila eni hosha roe ni lipihere obari hamteko ni kulumuwe olipelela yova hiwa ya nene njumpa na nene awo kampela wi narumela musuru kwaya nari tusaya mutu akaleka wa sasa emare kina vekela kaniwa ala na sasa nruena kabihere ano sero sero kila atelo oninto wi kiva hiwe oh nama cheki hatu nira ho wendoeni libihere kovariha miteko hiyo abaima kwani hokulu wa muimara sa o hiyo sikinseni hali Tavinti uma wara maariva masaa Maria Fazenda. Kupika nina shiao.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Hakuna utukuyo acheta, panchini wetu wa 238 match. Ona media, frequency ya tukwena pa 1260 kilowatts ni pa FM 89.1 MHz amunonta onjishinga. Majengo chiputikiri gante nasiola nga kupika nika pa 61.7 MHz amunonta onjishinga. Ungaji wambila, ukupika nika pa 88.6 MHz. Wadiyo mashijia tosbe, ni kuchilu wa kwambone kwa Jumatano. Mazuku nzana ncheshe mwezi wa Setembro. Wazana ncheshe nchaka cha 2026. Tudungu kata anuma zengaru pa shiawo. Yale jino mpaka mtaja 11 horas ni 50 minutos. Tuajibereba na shijetu kuzinda wale tukumaputu. Pa tuajibu kusipika na ngani siya kuku na kuku. Nizikati mwa jornada manya. Sani yetu wa shiawo mpaka tema. Kakulika ngana. Mwadiyo mwashijetu osipe ni kuchelwa kwa mbwane.

Ofiado, kuwa ni kuwa. Heya. Mwangale bela kupanga nyamase ngo kuchigani chile chiwa. Wala kuli imanyi za kute batu kuenda hapa nyamariya. Yale nchili ishi ndu chekulu mkwa chana. Ndayu jawule ndo, ngati wajimanyi. Anika mwala mkasha.

0: Atores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo, no canal Mania. MT, a televisão das famílias moçambicanas.
1: Ndikuyamba soero lokuza ekot. Soero rimene rimatithandizira kuziwa chilungamo. Soero la Pedro Muyambo, lokozedwa ndi visao mundial. Bungwe rimene rikulimbana ndi kuthesa malungo. Mogwirizana ndi bungwe la zaumoyo muno Mosambiki. Ndithandizo lochokera kufundu global.
2: Pambuyo pa, vambili vosa vaninavu. Atija wavomela pempo la kapela kupita kupando la usiku woka kumiradoro. Vintu volangiza kubwezelela iye pa mpoyamba kulangiza nchito za nyuana. Na mponye ngozina, kumbuyo kwa vo kwadilicha, kumabisala vo jujumucha.
1: Kufika kwa bwino wachikondi wanga Atija, ndakonja tebulo rapa mwamba, luonekera kunchinje, kotarikira, pokoso, ndi ujuju.
3: Potela kuganiza zola mabwino, udo ndi zizimugila.
1: Kusinta dada, ndito yesa wabwira naro pika na dawa laku farmasia.
3: Ili limoji lakila ntengo, umoyo wako lindivo nchevi.
1: Wanga sindijiwa na mpo wako vilimo. Basi, ukani kuchita masoro yopima ya aja, kapena watu jua kuti ayane awina.
3: Yagaliyo sate, na mpauto wina. Ningo wako wapenye lila waiyamba kuhone kia wazeni.
1: Nkaina nikanena kuti ndifuna ndipitile ncho kuwina, ndifuna hivi.
3: Bwela kuno, ufu nikila mpoto. Kapela, utofunda, gati, kufunda di. Kupika.
1: Moto wa chikondi, Atija. Kuoneka kwako kwa nditingiza.
3: Usasewela. Ukuosa tu kufunda kwa chikondi. Mpepo. Uchita uzie.
1: Kapena pangono. Kapena nde yokondwa. Kwa ndori la nditingiza.
3: Kapela. Pita kushipatala. Ukapi miche. Yamene yako za ukala malaria.
1: Ndipita mawa, ndivomereza. Nampolero ndisie ningo karandiwe. Nyengo ino yoka, ndipacheko kisi.
3: Usasowera ndi hivi, kujua zae koti, na koncho, kujua kushipe nyelela.
1: Ngo ndipacheko kisi, ata ujuju, sunga ndipe.
3: Nanga dinenisa afuna kukuluza, ndi kukakamizira kushipatala mawa, poyamba.
1: Chabwino kukamba nchimwechi, ningo koza kufomeleza wakulu.
3: Ujua abwino alitushu.
1: Ujulobino aduna meja, ndikuyesa kumaliza nyumbai, ndikumpenyelela nungu wanga, wansala.
3: Wansala ndende shani. Esi itachukoni chansikana.
1: Sujo kutesta ndenina ya kukomo, wama choka, osa kambeka antu.
3: Zima jitika, wakula, ifu nika kupima malire.
1: Nampo, ito karanga tineo, ndito nsokerecha.
3: Wama sokelela viwi, nanga dropa ndimalo yoni lela, yesa kumkulubirira.
1: Ine ningo funo wino kwa yeyo basi.
3: Ndiye wama ziwa saizo. Nampo wino waisho, umalangizidwa ndi ufulu.
1: Ndi makalo ganiza wuti, ngati ndito nakuila ngati nongo wanga yeyo.
3: Uto ziyaluza, ngati tamusefe. Ndiye wakada kumbukira kumpuwe luzidwa kumene kumbu.
1: Asante sana aduna meja. Mawiyanu yama nitandisa upunda.
3: Ndili njira ya kumsunkano kuza nandi malaria. Zipenye leila ritu.
4: Alitu mpkanga. Umoyo uenda bwanji.
5: Unkuenda ngati nyengo zonse.
4: Nkaka ngono wako.
5: Nkundipwetekesha mutu.
4: Kukula ndikopweteka. Ndikwa yao alela.
5: Ndili ndimanta. Yola kwa ngati iwe.
4: Kuopa vima chitika. Na mpo osa vomera kuti wajikula mula.
5: Ugeniza kuti iye walitayari. Yokala ndila mulo.
4: Walindiwe na wencho. Kupenyele la chili jikulupi.
5: Iii. Kosa ucha. na mpondiesa.
4: Imeneyo ili kuoti kaka kupenyelela kwa uzene.
5: E kuoti kupenyelela ndavikondera.
2: Esa lelo suda bwele.
6: Tipita kukumo kwake.
2: Tika kamba shiani.
6: Kutitima kuoda siate pese. Pole ya bwino.
2: Tie tiese.
6: Ya tie tika zuzumile. Baba wa kato ntimba.
2: Ambu Yesu.
6: Ifuni kati shiteboka antu.
2: Kaka katitimba na fencho.
6: Sindi jiwa na mbosa tawa chapana.
2: Ine ndili ndi mantha Esther.
6: Basi tininde watuluke.
2: Ya.
7: Anya inu, chani mwichi itapano kodi.
6: Taboda siya tepese.
7: Sinifuno jova tepese vanufo, pita nuku maonche.
6: Nandeji anu uli lalukashi.
7: Ah, chopande, chilipo chandilo wa maso.
2: Tona babu yako nda kutimba.
7: Kacheto, vimenevo situpasene.
6: Lukas, tapenya vonche.
7: Sinifuno ukamba vimenevo chopano, chokani maonche.
6: Kleide, tisanamizi lakuti sida penye.
2: Nampo iye wakani la vonche.
6: Tifuna umboni.
2: Chani?
6: Kujambula, kupikicha, kapena kuatana, okuatana.
2: Amalma Antonio.
6: Kapena otandiza, nampo yefunye kati bugile nchito.
2: Lukas wafuna ife mampo tisaponya.
6: Tugile plano.
2: Ya, tishite shite ema, chikalosa chitikeshi ntuchachikulu.
1: Pamenepo, dipansiri zero papati mozi ya soro ratu rae koti. Nkani atia chisamariro, chirimbikiso, ndiku sinta. Kawirani utengao kwa banjalanu, azizanu, ntimuzi wanu. Ekoti, ibwiraso mupati ina, ndizopanikiza zambiri, zosangalasa, komansu za chikondi. Soero, la Pedro Muyambo, ndichirorezo chochokera kubungwe la visa mundial, motandiza na ndibungwe la zaumoyo, ndichitandizo chochoka kufundu global. Verani episode yosatira yokuza Ekoti. Tumizani maganzo yanu poremba message kuzera kunambala iyi 0714 55 55 5. Lembani zina